0: the milk if you mau. Neongo, ilo ia mai. Ofa, top. Kaike, I won't find it to go it. Fight milk a lot of ya. Yeah, Fimari.
1: Hiliang ang ay au si ibamiyay na frama opo-opo e foha ko ni ene koloa ko toape pia ne hopo atu kihala o hopo atu ene mo na ne situa atu na faka amunoa ene tamai kihatayu e te foki mayay

Ciao, buon lavoro.

0: be he go ha nai I love you viva e hi nai hi na faka of ofa of lani lani ma am ha
1: oh
0: go tala no be ke hi vi fra ma ang hala ko ta ta si su ka si ange be kwasi he pelu va ta fa o be wa no a ta ta o kala si aya na ni ot e ya ya ta ha no mere ke o tua fa ye la mari la ita ni ti wa no e ni fra ma e ta ta ko ya ho ta ko se ni si me nga nga we mate ke ta ta o tua o ku mo ui
1: e be he la ki hi va ko fa ma tala ya ma ma o hetanga ta o se no fufulu a ke ta ta si su ene ang ha
2: Te motelava ai ha fuere o ai oriang ya

Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Hokuhui aki a hoku huawha. Tēnau lotu. Mōnau kumi ki hoku fofonga. Tēnau tafoki me honau ngai halakomi. Pehe. Tēnau toki whanongo mihilangi. Pea tēnau whua more more e nau angahala. Pea tēnau whua mo ui a honau whanua. Eo dua. Toi whakake aki. Hokaka.

Pekapau e whakawaiwai mai a hoku kakai. Pakuhui aki a hoku huawha. Penau lotu. Monau kumi ki hoku fofonga. Penau ta foki me honau ngai halakomi. Pehe. Yung toki whanongo mihilangi. Pete yung fua more more e na wangahala. Pete yung fua mo ui a honau whanua. Eo tua. Toi whakake aki. Hokaka.

Hallelujah.

0: Faka
1: lala.
0: Faka laumari e koyo.
1: Oku oku hangu glaving mama opito be faka laumari e ta poka. Eto ko ta mini amanaki be. Amanaki be haririu.
0: Iyo it's true.
1: Ko fui me ai.
0: Ok ta ki faka ta pe ko hangu lau ko me. Wai wai ki friend ugeni me ko ko family aku heni me America. Oku going on in Hong Kong now, eh? Ogo Henda fin now, we are or find how ke birthday, my mea bamafa ever. Octama fin now, my si la moto mo fano, or my baby America, Oku popular, I fano, my cocotawa pe. Get un new siko make a media tonga. Why fuck a mea fuku mau and out of America, me funky media cake,
1: media monia.
0: Toko media me tonga.
1: Toko media moni America.
0: No ngaki tonga, eh. Kau ku fema o ke mooni. Eh, kau kainga una u senseni di mai, kainga una toko ni mai ko ke tau ki fonua. Fema ke ta ke nau ila fangi news yoku oku waki pele lei ua ko gei ke ua de faha. Mio. Mio, eh? Mio. Kau ke ke usai ya pure anga mio ikato be news ke kovi kau ko sai ya pure anga mio ikato be news ke sai eh fangi me be he ofa be ku hango la uta tala no fa kata ku ofa be ke osi ko ta tala no o waha tokoni
1: ko na tula fo ke media in the middle
0: in the middle
1: in the middle of the night ko ta no fo anga ai o te tau fu toki hema o te tau fu toki matao
0: eh
1: fiema o ya lala ko tau fatongia ko fa mama me ako ukai ke mahino mahino pa me ako o fema ko ke to mai me fra pa uri to mai eh ko me ai o to ton ko ke tau hanga fai i media eh na ton pe ke uhi mo fra ta ha ke ke hanga fra hino hino mo ton
0: ko me ma vingo ai mai wai fo ke fe ho fe ria me ko to me ko me fra pa uri o mai ke mama me ko information ko ke share ka uruaki ko share o ko ria tu ke ma u ka to
1: Koia.
0: Eh? Vale pe waki foi me aia. Oh, lala mo lipe. Ko newsi ye. Ka ko to pe foi information eta ke kakato newsi.
1: Koia.
0: Tari pe ke information koia. O hanga tonu be o mai e fangi konga iki koia. He mauhala le vai kakai. Ko matu ko tau bea o ma wa ke kakai.
1: Ko foi tala no gana lala de ate frata ta mahino. Ta ko te fra uri ha me alere ho ku uha pe ku kakapu. Ko mitia ko tau fatoga to mi hange ko waipa ke tau sio tau hanga ai ke ma ai winchil e so ata ko tau fatongi ai ai winchil ke ma ke tai ben i ka kai sio ma he so ata sio ko ke pure anga bok sio ki tua o ku uri e so ata ko tau fatongi ai ke ma ke sio ke kai o ilo pa nau sio ma ma ko tau fatongi ai ko tau hanga faka ma ala me ko nene fu ai ke atarere
0: pa ka pa te ta hokwa
1: ke sio ka kai not only osi ko na usio mo na ba ba ba na ma foi vision e foi tamo
0: to fini leva na to
1: fini leva na to ka wai osi e ta New Zealand la ba to ko ha ko e ku hoko ko ha e o ku hange ko te kon te kai
0: na opinion na to tonge ke fu na ta opinion
1: na osi ko ta New Zealand ba kai o ta ko me ne ta la no ga io ta ko ia ko mo ni e io ta ko ko ne mai no e ka wai osi ta na what the happened?
0: Ango ko kapat ta hoko tu ke foi winch trio go ne gai mai ai waipa. Kapat kwa waipa ya ku uri. Tamu waipa ko waipa uri.
1: E uri be.
0: O ku waipa fangi line, ko line. O ke lava pe kita sio. Ke hala o safe pe ho sio. Ka ko uri ko waipa ase line ko me fe ma ko ke. Ai ke ma ma ka to information ni ke clear. Pa to ki hangere va ta maya. Oh. Ko tu ya uya ke pureanga. Oh. Ko tu ya uya ke o ke ke sai me ko ai pureanga.
1: They already make the choice.
0: Ko ko tau tauri ke tau petu. Ko wanga ku fa kau kau. Ko kama tape o se te sige. Kapa de be. Ta ta no afe news ki he pare mia boko.
1: E tonga pawa. Ula hendi matmati.
0: Hafanga news ipo. Anga ku fa kau kau. Ko mene tonga na fai ke generator ko ham. Kai. Ko media un atape ko generator mau mau.
1: Lor to nga au
0: to bia. Ko uhinga ku mate mate uhila. Ko tau hiki ko pe kapane i ke kapane u he loki generator. Ok ke ka i loko ke loki generator. Ko ku me ku me ko nga ta e. Na au ku kamata ki alu ka ni usi ki opinion na dolu. E na ko ko fa ka ka ka ta ketu. O si nga tape un au ko generator mau mau. Fa nga au

0: My last name is Lee.
1: Talanoa.
2: Ever Mai, and tune in to our podcast,
3: Larinoa Podcast.
4: Hello, tonga katoa bemoe. Hey, hoi ki bemoe kainga fonua unga tonga fanonga mai tai mini ke tau ki pokama special koe ahoni. Nga pokama Larinoa koe nia ki he tonga katoa kawe he whanki mea mahu inga fimau ke tau ki talanga bo talanoa. I poko Larinoa I he ahoni wai ki yongo special case. Ni kakwe pokama koe nia bemoe National Reserve Bank of Tonga. Kei te kua seike ke na honga whamaheni I mai nawa kia moutou katoa ka hokate tau ki talanoa koe. Ni poko Larinoa koe ia I he ahoni. Malo pito.
5: Hey, hello, but Lara, but we're going to be the bank. I've got up. I'm going to find you. I'm going to find you. I'm going to Alex Fungabak. I'm going to find Lara. Let me reserve bank. I'm going to talk to Kia. I'm going to find you. I'm going to find you. Officer me Tonga Police. I'm joint program in Tonga Police. I'm National Reserve Bank of Tonga. Koe ngawe whakataha ki hono tau ye pangaloi koe au lo tonga tufaki e whanua e taimini e. Koe ki whatamaki whafonua u toi whanua e taimini ko hono tufaki mo hono fokwe pangaloi. Mm. E po erewa ho haa e ko wana e pange pure mo e po ate koe uhi koe kakai u na ufai ngawe pango koe ni. Koe uhi ngaji proklama koe ni koe ki public awareness pe ule reatu e ngai ako koe ngahi potu ngawe. Koe toi ki I whamanatu pe ki he kakai I hono toi mahu inga ke nau toi hanga ilo iange nau paanga e ngai whailonga ogu iloto I he tau paanga mooni ke nau lawa whaiwhai ki he iage pangaloi pa mui paanga mooni.
6: Sai maroa pito, pe whenga maari koni ke u whawhiloa ki atau pe a e tōtani ko hui ngoa ko sione uvea o otonga kaunga tā maki he wāwha watu tolo, ngā hiara lahi koe ni watapurea ngā tonga, o kawaipia mui ngā I hia whawaha whonua, whawaha purea ngā, o ku peha koe ko au, ko lo tonga atataki, pako I pure reo reo ia I he waani, peha ko fia ki kawhata, peha mō Alex, peha mi he National Reserve Bank, ke tatari lelei ki motoro e kakai e whanua ki whahatatara noa whika waki pe a moi programa lari noa I he pungpung.
4: Mā alo pito, koe mea ko whimau ke ulaki whehu I aki where taim he taimini au tau aru ke u wharekoloa, eh? Ne, wharekoloa I taungani paka retail, paka aru ka wharekoloa au hardware, paka tamu ke ave ko hose niti o na te kisio na to ki olunga hese niti pa ke ongo ki taia ki akita I hange o ki falala mai ai ka fai fa tau ko ni ki au to ki ilo ki mu heta ta no ko Alex ki mo ko fa hoko ko eta poka ma to ki lo ki mu aku ki kamata ke lahi lahi ai asi mai ko u pa nga loi ma ko kwak fe u pe ge ke Reserve Bank pa ko hai no ngawe kuna lotonga whahoko. Ngawe main function go kuna lotonga whakahoko I he Reserve Bank ki he whi issue koe ni koe ai pangaloi.
5: Koe ia. Malaputo lala e. Ai koe koe ku lawa kende wike tolu e lelea te Reserve Bank pa me tonga police o whakahoko ki pokalama koe ni a public. Tukuat mo inga he video he social media. Koe whakaukaupe ke whakailo ke kakai. Ngai whakailonga koton ke maui he lai panga mooni. Ogwe ke mau he pangaloi. Ka koe hange koho whakataa noa kono hiki koe ke olunga ke mama. Ogwe ki whailonga e tolu. Koe taimu koe ogu pāke koe tau paanga. Kono pāke koe tau paanga, tu iaki rewa ki loto e whangi whailonga ia. Koe tau mua ape ke whakawhainga tā ia e kau whau pangaloi.
4: Koe ia.
5: Koe whakawhainga fua ihe ne ilo he kakai e whangi pangamooni. Ako ki whailonga ura kiena na ki tā noma ikia. Kato e tau paanga, tatau pime pangaua ke pangateau. Apau te ke hanga o hiki ki olunga ke he māma. Taimu te ke aia ki lai pangate au ki olunga ke he māma. Wai ki fo eeria ai uru hinehina ki fo space ko ia. Ogu na tūla eni ke asi mai loto ae langi ko ia ene afio piko I misi ko ia ene afio. Ogu ia ene no whapapalangi ko e watermark. Aia ko uhinga ia oku kotuwe mahalo ku osi lawe ia te kakai toko lahi. Pena ho haafo ke taimini ko uhinga ko ilo iko ia ku loto ngā tufaki holo pangalo ihe taimini. Pa ku encourage lewe kakai ke tautifitu ke ni manoa mo te tiau me me going for denomination ni no ki la la ya ni asma go pangaloi me pang pangaloi e pe ko fala be ipe lera tinga sia ina to to ke sia ina yo lunga o sio pe asma ki foi wata mak lo te ko ne kai pe ke asia ai mai no le ko ko pangaloi
4: ko ya a ko me ta fa ki ko e me put nga polisi ko ha me ko ko ka pa e mau ha ta hange ko ni ko ala we fa fa tau pauku me ka ha ha koloa ke panga te au pa sio ko sai na mau o ko ko hamela o gripoti e sai na po ko fai fa tau ki am ki bise pen ki ke polisi po ko e ka be ko ha ko to
6: ko tu ko e ko e me fe hui mau inga nang ke fa mai ma lo pe ko si fai e ngi ko lau ka Alex mau lava tu ko fa fa ko ngai au nes ko ni o e ta da no ki he mau inga ko ni e ke tau hanga lawa ilo e pangaloi. Mm. E ko normal process ko ke kapau ke lawa o ilo ko ha pangaloi ia kang impe ko hango fatano ka puka siaina. Ko pau lewa ke nau report mai ki a polis pe ko nau report wa hanga tonu ki he reserve bank pe a ko kore ke a ko mea matol ko ne ko hape vavetaha. Kapau ke mau pe taimiko ia report me pe time go ko e wa ma fika telefoni pe ko ni ai hiva wo wa o ko tata de tong ka pa ku ke mau he time ko ia o ke firma o ke fa exinet bu hato ko ni at me pon lan polisi we lava fe tu ta ki mai ka fa to hato ko ni ke na fa re pe mo fa gato e isi ko ia
4: ako fe hoko pe Alex pakawe he ki move out fe wi koni Alex kawe on otari fa fo fa pite ke tonga ko toko tu pe ku to konin ke publici ke kainga ko fo nuau na fanung mai ko ya tam ku ilo ia he poko poko anga fe fe ho ilo i he wa pite mini de kango ki fa fa ta ta ko Alex ki mo al ko ke fa regoloa ki fai be ko ia hosio be ko ia ko ko ko ko meu mai ka kita e produksio pe to fai be ko ripoti pa ko ko ke ma hu inga ko ke ripoti pe hala pe ke he National Reserve Bank of Tonga pe ko Tonga Police ke ta fa ko ni ko ko fe ko ni ke ko Alex ke ko hai ko hai ko ko ta fe to hiaki ko ke fa ko po ka ma ko ni e la li noa toto o mai ho email o mai pe ho messenger mai ka ma hu inga ke fa ka ho ko awareness ko ni he ko hai uhinga o mo pehe ai mo tolu Tonga Reserve Bank of Tonga o mau inga kia mo tolu Reserve Bank ke mo hau mai ki mua o whakahoko e whangi awareness koni o whakahoko e whangi whakatotolo koni ke kau mo Tonga Police e whakatotolo koni hai mau inga e hau inga fu mau inga ke panke
5: malo lala ma ko issue ko currency ko tahe ngai main functions of Reserve Bank motor ko ma ma fai ke ma ngo pa ke ta banga pe a ko tai mi ko to ya hata ke o gune te hanga yo pa ke banga tai mi wai ho ha ai he pange pure ta fa ko ya e wa to ta no te hanga ya copy ai fatongia o tu ku me ke pange pure hanga ko panga loi ko o tu fa ke lo pa ko tai mi ko ase ko panga loi ko ye public wa re ho ha ya ma to ko ko ma te to inga we ko no issue the currency pe a ko mau haure ko ke public ke awareness ko ni ko hono to faka ilo pe ke kakai ko wa pe kakai ni ko ke na awareness no to ke pe ko time lai forward te lai panga loi ai ko hi ko ke ke ni awareness ko ki ai e vilo pe ki lai panga loi ai pe ko ko ka mau inga te u time ko ko ke ni lava ko ti te ke lai panga loi ko time ko ko o ku mau ko lai panga loi o ko ke ha novel iwa ona e ke pe he ke ke ha to ta ha ne mau lai panga loi pa ha mo ye pange pure ke o mai lai panga te loi pa mo ata ne lai te mon e pa ko uhinga ye fu ma we ke a we ka ka ka ke nenga i loi ke we ho ko ke ho ko ko ta ke ti ko to ta fa panga loi ke ala tu ya ta pepe ala to ata lai te loi ku me ki fa ka ka ho ki marketing pa ke ango hi vani ma mon pa ke no fu ko me lai te au pa ko dai mo te ha go report me ke pange pure ke ke ato la ipanga te au ya ko au fu mau inga au pito ke kai ke na wanga wakai to CV tau te fito ke la te au me la ni manoa pa ko haki re ka pa ko ka re ka ku na u fai ai pu i gon ke fai ke fa tau fi mau pito ke na wanga to i loi pa ko uhinga la hia u fi mau he pange pu le ke au ya ta ko kai ki he ki ilo get to know your bank note ke to ilo eng ngai fangi failo fa puri puri au gi failo ngai ta na ta no ke nei ono higi longa ke mama e wa pe gi failo ngai ta ko e ta no ke nai malo
4: ma ko fe ta ta pe ko e a ofisa ke ta fa ki ko ya e ko ha ma inga ke tonga police ke ka mai tonga police i he tokoni ko ni ke National Reserve Bank ke nanga ngi nga ta pe fa to tolo i pa faka hoka tautea ke ka tama ko ni
6: malola we ma winga foki ke ma ka fa ta tu fa ta pe mo Reserve Bank ke no o atu tapo ke ka kai fo noa ko hia ko ne au ke lahi ai ne ha mai ke hota pure anga e ai ngai panga loi ko ni ko gas me pe a ko ki ma to mo ko ma fam ke fra ha ke ka kai fo no ke nanga mai noi ko e ko hi ai au ke nga hi ha panga a loi ko hi ai wa au ka o ato ha panga fo pa pa o loi ko hi a moi ha wai pega tangi ko o mai he panga tata wai pepe ko mai me muri ko fata mo ke nga wa ke ta pure anga e panga ko ya ko hi a mo ya a ko ko ko ko ko ko fata no ko ma winga ko ke ilo ka ka no ka fata nga ya nga me ko ni of my report e va veta ke a polisi ko mai no ko hi a yo na fa ho ko me pa ko ma winga pito ke te ke ka ka e fo no ke na ke na ulaki hanga hangi ko ta no ga Alex ke na ulaki mahi no e panga una ilo ngai fai a fai longa fai ngo fua ko te na ulava ko ilo ko panga loi pe a me yai ke ke na time ko te na wanga ma u ha panga loi te na te fai mari ripoti me ko ko program ko ni ma was fai hoko ko ni e me ka ku wai e a sio ko e uhi ko ngai fai marketi pe ugu natula tu la vengo fua e wala tu pe o ato la ipanga pa os pa hiki mate tanga mani o kena fa ka fu fe ma e ke la kena fa pa pau i ai se niti ko ya e time pe ko ya ke mahi no ko hapanga o mo oni ki mo pa ke to kitari ki fra ko frata
4: ma ko ke i fe ho ko pe ki a ko Alex ke ne ke lave mai ai fonga i lo ko ke panga loi ma ko fe pe ko hai a noti oku meme lahi no counterfeit e ke ilo ka kai fo nuage ma upe ko fe panga te au ma upe ko panga ni mano ko panga au ko fe no ti go na ki no ki hila ke la a o to ki mo no nga ki Alex
5: io alo ko ko ko tu ka tai mini ko denomination ko focus ko panga al fa panga lo ko panga te au pe
4: me panga ni mano hanga ton bena to ke lahi au pito
5: Tega ke ma mato a report ko panga loi ko panga u.
4: Koe.
5: Ta ma fa panga loi ko ni ko natura pe ke panga te au. Mo panga ni mano.
4: Ako ko fa siu ko ke fanki ka u faka pare panga ni mano. Na kwa fi faka pare loi.
5: Panga loi. Ako ye ko fanki failo ma ko. Ta failo ta na ta no ka ni na. Koe ke mama. Ko ki failo ma no wa ku ko ki ki security threat ya give filo uri uri ko ni ku to yak pe me olunga ke lalo i eta panga ni manoa eh panga ni manoa panga te au te ki fala hi angen o ta ngote ke furi furi ho lo to don ke natu la ke feri di waki on ngi ngi la mai eh ola panga lo ia ba ga ha ko straight printing pe ya ba ga ha
4: ke ka fo filo ya
5: la mai pe ya ha ki me eh ko e pa ko ki fala ma fika to lu pe fa ngo fu pe ke public o webeki ko lai pa anga mo more ko to lai pa anga pa webeki area e lai pa anga te au me lai pa ni mano ka to pe o ku ki ke no natula pa ke more more ya e no vete ma ka ki
4: ya au pete pete
5: ya imagino pete pete na tungo tunga ki ya imagino ange a ko e kingdom of tonga ko e
4: ko ya
5: mo e ko te ko ya ne afio pa mo ki foi lai ne fa ko e
4: ta o ku ka
5: pate ke fiu
4: le pe ke te o ku
5: o mo ki matol ke he
4: pe
5: we papa la ngi in tag lo bga race print eh a go fi fai lo ngai to
4: ko ya
5: hawinga pito ke hanga to va kai ya a o pa anga eh ta pepe ka pa ko lai panga tia ko ya ta pe ki uri pe nga ta ke la va sio pe to ko to ma fu solo te ipi ai va kai le va ki a ngi ngi la furi furi ho lo ka pa ko ha fu solo te ipi ai hi ki ko ngai mama
4: ko ya
5: eh o si si fa ma pe pa anga ya ke fa ngo fu ono ti te ke pe ko panga lo pe ko panga mo ne ko ta mini fu la hi ono mau mai koe pangaloi. Mm. Awe pe whakakau kau o kua ke ki papu awenesi, uinga lahi anga no reporti mai. Ki awe anga kakahe tai mini. Ngari whakaori pe, hono hiki ke olunga ka pau te atke pausa, unia hiki ke olunga ke mama. Mau inga.
4: Kau mau inga. Mako e koe whiwi pe te ufahokat ke tonga polis, poko e koe rope kua a unit poko e kau whakatotolo ke oktokoni koe ki he Reserve Bank. Okto e a koe e pe, mea ko glave mai ko Alex ke toenga ko a tonga police ke okay ke kau he unit ke nau ilo pe mo nau tolu e fonga e ilo e ko e paanga loi me panga mo oni unha ka pa wa ha police ku alat pe fa ne patrol ata ha feitu alat ko fa fa tau me sai na une lava ilo fa ngi mea ko ya
6: malo io a ko e ko mea ma winga fo ki au me o ko laki fema mo pe ke laki ilo he polisi e fa pa pau ko ya tu ko ripoti atu ko ki ai ai pangalo yo ne ilo ko pangalo
4: ko ya
6: ange ko ngai fa longa ko ni oku fa ko ko ne fa ka te Alex o fema o ke laki ang ko ilo ko taimi ko ku na wa te ko ripoti ko ke he ko ange ko ko la ko ki mau tolu e mo ki unity po mo ofisi o ku mau to fa ku fatongia ki he ki ono fatotolo e ngai case pe ni ono report mai ke pungua polisi kana e ko fra mu ia ke lava o fra ho ko pe ngai atanga tata ka ko e ka ko ko ne le reto e tai mini ai ka pau ia ha ngai la unga mo mea ko ha polisi ofita ha ka ko e o kai ko pe he ko ho ko mea i he line o ni to ua pa ke to le re mea ki kolo alo report pa nga afe ake a polisi mua. E ko fe pe a polisi ofita hake ke ripoti ke whakahoko ke. Ka koe ki, koe ke ako ko niu o mahu inga o pita pehe ke laki whae a WNC ke ilo he polisi. Koe pangaloi pe atu whae ngāwe koe ke ai hangi ko whakatana.
4: Mā te hoko atoe pe, oh!
5: I tāna ke pe ke me kone. Taim kone hoko e koe hono ilo igo ko ki ai lai pangalo igo yo o ku to fa ke lo ko tonga ni e ko e ko fata no na e ho ha e ko bana ambe po ate ko hi ko responsibility in the reserve bank if fa ho ko public awareness ki ka kai e pot nga we fika uraki na mau lere at ga yo fa ka ho ko ki ya ko ni ya ki na to lu mo provide the no funky mi nga we o tonga police and we ka to mai a ki na to lu ku nga we fa ka patonu ki no puke ko accounta fit na mo ka officer le le mo ki training ni no aptanga police ko ni ko alofa no ko ki na to lu mo no fa pa pau yo na ilo ma we mahino tatau mo ilo ko yang mau mau time ko na ola ta ko ka report mai o na ola va tala ke ko pangalo pa mo pangamo e mi ka wa pe na ma we me le va e u commercial banks mo ola ke u commercial banks a ke fa ka ka ko na to le front liners ka de la ma le le fa ko ka to ki ya ko ni ke u commercial banks ke na to e la la na utila pa mo pa nga usile le leva no uika to me uka tano
4: oh yes
5: fx dealers ko uka ta ko no sen pa nga de le gi ya ko ni fa ko fa ne lua ko no to finger pe na awe ang to lo to nga to fa ke pa nga lo to nga te ria na fo wa te moto ko no so ko ya le le leva ma awe beris ke nga ya ko pe awe me le mo uka ma ministries to ko ni me hene psc o no u mai agina to lu ko ya una tila ba moy pa nga he nga pot nga ke pure nga fa ko gi ko ni a he u na fa ko ni pot nga ya ko ba ko hang la ko fa ka u pe ko la ya nge a we ya nge a ta ka kai mo gi na to lu na tila ko ke pa nga loi pa moy pa nga mon
4: ma ko fe u pe ni ne ma ka u pe ke me ne ke la ve mai ko ki ai me he tonga police ko kwa ma u inga ke lipoti pe ko he time ko ia. E wai kakai mahu na whanongo mai hoki foi example o kapau ke iwai ni. E pake to e lele mai gita e ki kolo o toki lipoti ke ai koho manatu i ka ke fea fe pe ko ki he a polis ko iwai ni po ko e tā telefoni he time ko ia. Ko hai mahu inga ke lipoti pe i he time ko ia. Nge ke ilo e he kai nga whanua.
6: Ako ko mea mahu inga taha ko ke whai e no lipoti mai e wawe taha ko e time ko whanua. Koe taimi koku oku mawhaamo e koe hange koe ki mautolo koe e mawha no whatotolo e u hia peheni. Oku iai ngai whakamooni ke neanga o pōpō pete ne sapoti ai whaka ilo kwhai. Pea oku mawinga re hange koe ni koe u keisi koe mawosi come across koe e u hia koe ia. ko ngai kau si aina eh pe mau inga opi de camera eh da do video camera ma tu go eh u far ko si aina ko na camera na to lo mi bi yo foi a hope e ua eh automatic be we raise it ita me ko ya storage enough ke store ai ko camera ko me ko mau inga ko ke report mai pe time ko ya mau look forward ma to ke to mai ngai fa mon ko mo fe mau pe a ko hangi ko ni ka pau ko ho mana tu he time ko ya ka pau ko ka ya camera ya ka ku mau e ke ma to na fe fe na ha ha me alere
4: e
6: na ke mau ne pre fika me alere ko ha la no me alere fe fe fo tu nga to ta ko ya ai ko unga ko me ku ka we to ko ni ko mana tu i he time pe ko ya o time ko te ki to ki ha wa e ko o sia we ke ta ha we ke wa to ki report mai me ko ni e na tu la leve ke fa ngata ke ki mau to lu nga we fo fa to lo
4: kawa ki mau hia ko ni ko ko Alex me Reserve Bank ko hai I impact po ko me a oku hoko ki tongani mo tau fakaluku fua e time ko e lahi lahi ai ko e u funky counterfeit money ko ni ku circulate ko e po ku tu faki holo ko e i he tau fonua
5: ate te ro clava pe ke impact faka fo itu itu i pe po ko e faka kauta e
4: ko
5: e time ko e ke hanga i he kauta ko ia pe ko toko ta ko ke ne lava i lo i ko e e lai panga loi he ta pe pe ka pa ko ala te mene ti positi ke pange ala te wa lai panga loi e tolu e uai ka pai alat mo ha tafe ke alo tipo city taimo la ko pa ngalo ko no tu faki pe la va pe fenga mare ke hu la pa ngalo lo to ne tipo city ka ko swa na una wa ke ngai pange ye ngai mi sini ke nga ti teki account of fiti e pa taimo te nga ko o he mi sini ko pe ko pange ko ma we la pa ngalo he ke ke credit ti ke e ko re mi tipo city ko fa ko e ta pe ka pa ko ne tafe ala tu pe ma wa ka la pa ngalo ye u ko ne valung ya u pe e credit ke aka uniko ya e ka we impact la ya ke ka kai not just individually ka ngai business ye aya ko tatau pe pa me tota he fa tatau pe ne tota u la ba mai ke pange pure mone fa kau kau e lava o ange ene ene ki life ke fa fetong ye
4: fa fetong ye fa iwang ya ko la
5: e ko mai la pa ngalo ya ka ke lava o ato ase ni te ke fetong ya ki ai ka pa e la ya ne pa ngalo ko tu fa ko tongani mai no me ko te si we si ange ta kakai e ke o ato ha pa anga ya ke fa fetong ya ko pa ngalo na ye yo pa ko mau inga o pito ya ke hanga i lo ke hanga ko ti take in front of you mo ala to la pa ngalo ka ko e ke hanga i lo pa ke hanga o lipoti ka o tiketari
4: yeah.
5: O tiketari ke teria na to ki hala pa ngalo ia ko pa ke to alu ko ia o tipo city ke afeitu pe ke si no no wai ho tipo city mo se ni ti ko ko e
4: pale me hoko ki he ka kai ko na tu faki ko ia ai pa ngalo ita e ilo e ta ilo ni ma tu ka ble va me hoko ka pa ku fai ko fa to to lo ko to kota hapu ni gigne ilo pa fakatau le vaia ka ku e a me hoko ka ke ka kai goia poko e
6: o tu i pego e ko me ko o ma like fae e finga ko ke fae a we ane si ke ka kai e fon wata no mo kamata tu ko eta mini e ko e ma hange pego ko ta tu ko o ato hapa anga ma heno ko pangalo ia ia hango fakatau saina e ala tu pia fakatau ke lai panga pa ku kai ne ilo ko pangalo pe a ko time ko report mai ai te mat matol ko o fai ko e nga u fa kato nga u ta ko pe he to ta ha ia na kai pe ne ilo pangalo ka ku ma winga fo ge ke ma ilo matol ko hai na ne o at ka ko pa na ko ia e ai te ma si o leva ke na e shein ko e pa si ko e me e ai ko ka pa pe he na avangi o na inu mau fai mau fai kawa ne po papai oh, yeah. Fa pare ya we me mau ki pang ko te mau mato ke tama ko ya
4: oh, yeah. Eh? Bene mau mi fe
6: bene mau mi fe ai ko ai ko funga nga we ai te mau fe kumi ke mau ko fe ai fe tu to tonne o mai mi e pang eh ka ko unga ko mau inga ko ke mau lak fai po ka ma a we ane si unga ka mahino os o ato e ngai fa tokan ko ni ke ka kai fo no pe ka to hoko pe ya os mahino pe ka ko koe hia e mea
4: koe. Koe kau koe e kau. Mahino le va o ke kau koe wai ho printa pe wai apia. Wai ho printa koe apia. Kwa tai pea ke tafaki koe a koe a ripoti. Heu hoko koe, koe ha, koe counterfeit po ke pangaloi ne fiha. Ko osi ripoti I he ma tau tau pe tau kamata e maina kosi. Ai maina kosi. Pe koe maha ki whakafuafu a po koe.
6: Malo e ala koe koe kanta feite ni ko si mau ho mau ofisi I he ene tu koe lau ka pako e mai nan ko si mai ke o ko si au valu te mine wow. Ripoti pa nga loi ko ni e pe a o kai nga e, ngata pe I he mau mau e upanga ko ni I no ripoti mai ka mau tolu ai ta ko ho ha wa ngaton ke polisi pe ko alu ke pange pure ka ko time ko o ku ato ka nga we ko ni me ofisi o fo ho ko nga nga fa to lo ke mia una to la na to lo to ma mai me u pa nga ya me me u fa re ko lo a ngo si ai na mo o to li po ti mai e pa nga ya ko ya e ka ko nga ka ko e ko fa nga ya fa fo fo he ne tu ko e tai mini ko e u konta fiti ko e sigue ne vave ko tai vave ko me mai na ko si pe ba mai ke mai nan ko si au ia va
4: ko valo
6: fu vave au bit
5: no la la us e yo fetor mo fu
4: tor mo fu lo motor ya
5: ko e fetor mo fu tu blai mo fetor mo fu mai a a va tu te mai a yo e au wa be fa gau kau wa be fa gau kau hi ko la hi ko ya lo ri poti mai
4: ko ya
5: Elava pe que fa cau cau nga u e pa u enis ko ne fa cau.
4: Koia.
5: Ta pepe ko la hene ko ya no ai ke ilo ko ka kai ko la hene na hanga ko ya to va va kai e pa nga pa na hanga re va ripo. Ka ko ka ko ka unta fiti tu tu pe no ripo ti.
4: Ka pa te tau e ke pe fi fi me ko ne ke fa o se ki ko e Alex counter fit po ko pa nga lo tu tu pa ke pe. Ka pa te tau fa ka hoa ai mai na ko osi ke tau e tolu. Kimua, eh? Ko hai no fai keke me pangaloi ne lipoti he tau tolu kimua me taimini.
5: Tu ka taimini ka reiti ka tupu ka kamta fiti taimini ka no lipoti me ulahiange. Ulahiange ya ulahiange number of pieces ko kumau ka taimini he kompea pe kapa ka fuka tau tolu ka kueri he. Kaku pagi uhinga peyak tu ki firma way tu kita ilera dia awal nasi kita ki malo yang tu fakak orang peke fonua kakai fonua kena tu ki fakai yang kena upa anga fakai yang kita tu fitu kini manua mete aw pe time dia tau lah bayo oh tauf ye kaku time ni pe number of counterfeit kau report imai that's a necessary mean to increase counterfeit kau when I create it. Ko number of counterfeit ko report mai e kakai malo pe ngawe awe ne si malo pe ko to gi hanga kakai na to ko ni mai la henga no ilo to ko ni mai social media mai ngai
4: popo
5: ko ki me pe ko fiela ve fa oske ilala ko ko nga ko social media e ngai pending for ke kakai he to ko ni counterfeit e tai mini pe ko wai ai ngai pausi wakai pika Facebook ka una hanga na toro pausi to kua ko panga loi ai panga ko e tapi pe ko ki fila panga ne toro ko puke atu
4: ko ya ko ya
5: la ai panga ko yo lunga ko asia ya ko ngon funo a king to pawon to nima pa ko ere ko to pawon to pawon mo e ko ki la panga toro ko e la ko panga mon gato
4: ko ya
5: pa mon gato e ko sio ki pause Facebook ka pa ola ka follow ya ai e o mai ata la mai ko panga loi e ko e ko panga mon ye
4: ko ya
5: panga mon gato e ko e ko prine ho af ma valu ya ko prine ho af tanima ko prine ho af watolo gato na to ko panga mon gato e ya na fe fe ho ho ngatala ko panga mon ye ko panga loi ai ndu na ta
4: ko ni tau la ve ko ke
5: e ko lunga ke mama ma kai ni ni la kaje pakai e ne tunggu tunggu pakai ne pete pete. Kau kau pangan Monica tu, eh?
4: Mak kau tahu siapa kau ke alu kau ke fafa os kau tahu pokama. Kau hai ai mea aku ki mau hala ke kakai, eh? Ia time kau ya ai pangan loi, eh? Kau mahu kau fikir rakyat ne ke lawi gay he social media, ai kau ai nausio kau ke pangan kau as kau tu pau ni ma. ok lo ia ko panga ko ta minik to po won no pe ya ko ko nga mo oni ko to ko fa ki si ko wa to me a ke ok ma uhala he kakai taimi ko ia ok na usi ok ke he of find out ko e ko fe panga lo me moni
5: io ma ko to ko panga uri e panga ko uri ok ok ma fe nga ak wa fuk me ko me jo banks ki hono tanak ye ko me jo banks no nga we fa patonu ba mai public e
4: ko ia
5: auto haro o commercial bank sia o tipo city men au panga ki reserve bank
4: e koia
5: ka ko mau fenga ki va ofi mo commercial banks ki
4: find out ko e poko fe panga loi mo moni
5: io ma ko to ko panga ko uri e panga ko uri o ko mau fenga ki va ofi mo commercial banks ki hono tanak ye ko commercial bank sia no ngawe fa patonu ba mai public e
4: koia
5: auto haro o commercial bank sia o tipo city men au panga ki reserve bank
4: e koia
5: ka ko mau fenga ki va ofi mo

0: My last name is Lee.
1: Talanoa.
2: Ever Mai, and tune in to our podcast,
3: Larinoa Podcast.
4: Hello, tonga kotoa pe moe. Hei, hoi ki pe moe kainga whanua unau tonga whanonga mahi tai mini ke tau ki pokama special koe ahoni. Pokama Larinoa koe nia ki he tonga kotoa kawe he whanki mea mahu inga whimau ke tau ki tālanga po Talanoa. I poko Larinoa I he ahoni wai ki ongo special case sini kau ke pokama koe nia pe me National Reserve Bank of Tonga. Kei te kua seike ke na honga whamaheni I mai nawa kia mouto kotoa kai hokate tau ki Talanoa koe ni poko Larinoa koe ia I he ahoni. Malo pito.
5: Hey, malo pito lala pa ukore pege hufanga ta benga fatap nga mai no fatap po mi proklama ko ni ko hingwa ko Alex Fungabak ko fa fa lala le me reserve bank a fa ko ta maki ai pa ko maki proklama ko ni ko hendin pa mo officer me tonga police ko ki joint program in ai tonga police pa mo National Reserve Bank of Tonga ko nga we fa ta ki hono tau ye pangaloi ko yo lo tonga tu faki e fonua ta mini e wa gi fa ta maki fa fonua u to e fonua ta mini ko hono tu faki mo no fo we pangaloi e wa ere va ho ha e ko va na pange pure mo po ate ko u hi ko e a kakai u na fa nga we pango ko ni pa ko nga gi po kalama ko ni ko gi public awareness pe le re te nga yako ko nga hi potunga we ko e te ki fa manatu pe ke kakai iho no toe mahu inga ke nau toe hanga o ilo iange nau paanga e ngai wha ilonga ogu iloto iha tau paanga mooni ke nau lawa whai whai kehekehe iage pangaloi pa moe paanga mooni.
6: Sai maroa pito, pewhenga maari koni ke u whawheiloa kia te pea e tōtani. Ko hui ngoa ko sione uvea o tonga whakaunga tāma ki he whawhawato tolo. Nga hiera lahi koe ni watauporeanga tonga o kawai pia mua ngai hia whawaha whanua whawaha pureanga o ku pia ko au ko lo tonga atataki pakoi pure reo reo ia ihe waani pia ko fiafia ke kauwhata pia mo Alex pia mihe National Reserve Bank ke taitari lerei ki motoro e kakai e whanua, ki whahataratara noa, whika oa ki pia moe programa lari noa I he pungpung.
4: Mā loa pito, koe mea ko whimau ke ulaki whehu I aki, where taimi he taimini o tau alu ke u wharekoloa, wharekoloa I taungani, poka retail, poka alu ka wharekoloa, ku hardware, poka tamu ke ave e ko hose niti, o na te kisio na to ki o lunga hese ni di pa ke ongo ki ta ya ki akita e hange o ki ke fala la mai ai ka u fai fa tau ko ni ki au to ki I lo ki mu heta ta no ko Alex ki mo ko fa hoko ko eta poka ma to ki lo ki mu aku ki kamata ke lahi lahi ai asi mai ko u panga loi ma ko kwak fe u pe ge ki he Reserve Bank po ko hai no ngawe kuna lotonga whahoko. Ngawe main function go kuna lotonga whakahoko I he Reserve Bank ki he whi isiu koe ni koe ai pangaloi.
5: Koe ia. Malaputo lala e. Ai koe ku lawa gende wike tolu e lele te Reserve Bank pa me tonga police o whakahoko ki pokalama koe nia public. Tukuat mui ngai vitio he social media. Koe whakauka upe ke whakailo ke kakai ngai whakailonga tuton ke mau he lai panga mooni. Ogwe ke mau he pangaloi. Ka koe hange ko whakata anoa ko no hiki koe olunga ke mama. Ogwe ki koe whailonga tolu. Koe taimu ko ogu pake koe tau paanga. Ono pake koe tau paanga. Tu iaki ire wa ki loto e whangi whailonga ia. Koe tau mua ape ke whakawhainga ta ia e kau whau pangaloi.
4: Koe ia.
5: Ka whakawhainga fua i hene ilo he kakai e whangi e pangamoni. Ako ki whailonga uraki ene na ki tano mai ki ai. Kato e tau paanga. Tatau pime pangaua ke pangateau. Apao te ke hanga o hiki ki olunga ke he māma. Ta ingo te ke aia ki lai pangate au ki olunga ke he māma. Kwa ki fo area ai hine hina ki fo space ko ia. O kuna tūla eni ke asi mai loto ae langi ko ia ene afio. Piko I misi ko ia ene afio. O kui ene no whapapalangi ko e watermark. Ako uhinga ia o ko tuwe mahalo ko osi lawe ia te kakai toko lahi. Pena ho haa foke taimini ko inga ko ilo iko ia ko loto ngā tufaki holo pangalo ihe taimini. Pagu encourage level kakai get tatu fitu ke ni manoa mo te au me me go for it denomination ni ndoku ki la la ya ni asma go pangaloi mo pangaloi e pagu fala be ibe lera tinga si aina to ke si aina go lunga o sio pe asma ki fo water mark lo te go ne kai pe asi ai mai no ko ko pangaloi
4: ko ya a ko me ta fa ki ko e me put nga policy ko ha me ko ko ka pa mau hata hange go ni to ala we five ratau paku me ka ha koloa ke pangatia u pa sio ko saina ma u ko ko hamla u gripoti e saina po ko five ratau ki episode ben ke polisi po ko e ka be ha ko to
6: ko tu i ko me fe ma winga na ke fa mai ma lo pe ko si fa e hangi ko lauka Alex ma u lava tu ko fa ko ngai awareness ko ni o e tata noa ki he ma winga ko ni ae ke ta wang lawa ilo pangaloi e ko normal process ko ke kapau ke lava o ilo ko pangaloi ya kan ipe ko ngo fata no kapu si aina ko pau lewa ke na report mai ki a police pe ko na report fo hanga tonu ki he reserve bank pe a ko kore ke a ko me a ma tol ko ko ha pe va vetaha e kapau ke mau pe taimi ko ia, report me pe taimi ko ia. Ko e wae mau fika telefoni pe ko ni ae hiva uwa, o ku tata de otongi. Kapau ke mau he taimi ko ia, o ke fia mau ke faha exine at, buka toko ni atu mea ponungan polisi, ke lava fitu taki mai kai faha ato ha toko ni ke nai farerei pe mo whakato e isiu ko ia.
4: Ako fei hoko pe Alex Pakawe he kimo ate fehui koni Alex kawe ongotari fa fofa pite ke tonga koto ko tui peku toko nin ke papliki ke kainga koe fonua una fanungu mai koea tamgo ku iloi ai he pako e anga fe feho iloi he wai pete mini te kango ki frata ata ako Alex kimo alko ke farekoloa ki fai pe ko ia ho sio pe ko e hua ko me mai ka kita e produksio pe to fai pe ko di poti pa ko ko ke ma inga ko ke ripoti pe ke hala pe ke he National Reserve Bank of Tonga pe ko e Tonga Police ke ta fa ko ni ko fe ko ni ke ko e Alex ke ko hai ko ko ta fe to ia ki ko ke fa ho ko po ka ma ko ni e la li noa toto o mai ho email o mai pe ho messenger mai ka ma ho inga ke fa ka ho ko awareness ko ni he ko hae uhinga o mo pehe ai mo tolu Tonga Reserve Bank of Tonga o mau inga kia mo tolu Reserve Bank ke mo hau mai ki mua o whakahoko e whanki awareness koni o whakahoko e whanki whakatotolo koni ke ke kau mo Tonga Police e whakatotolo koni hae mau inga e hae inga fu mau inga ke banke
5: malo lala mako ke isiu koe currency koe tahae ngai main functions of Reserve Bank mo toru mo mau e mafai ke mau ngo pa ke tau paanga pe a ko tai mi ko to ya ha ta ke o gune te hanga yo pa ke paanga tai mi wai vai ho ai he pange pure ta fa ko ya e ko ta no te hanga ya kopi ai fatongia o tu ku me ke pange pure e hanga ko panga loi ko o tu fa ke lo pa ko tai mi ko a se ko panga loi ko e public ko re vai ho ai ya mau toru ko mau tefto inga we ko no isi o de currency pe a ko mau haure ko ke public awareness ko ni ko hono to faka ilo pe ke kakai ko wa pe kakai ni ko ke na awe no to ke pe ko time lai ku forward te lai panga loi ai ko hi ko ke ni awe ko ki ai e vilo vilo e pe ki lai panga loi ai pe ko ko ka mau inga te u time ko ko ke ni lava ko ti te ke lai panga loi ko time ko ko o ku mau ko lai panga loi o ko ke ha novel iwa ona e ke pe he ke ke ha to ta ha ne mau lai panga loi pa hau me ke pange pure ke o mai lai panga te au loi pa mau ata ni lai te mon e pa ko uhinga ku mau ke awe ka ka ka ke nenga iloi ke o ke hoko ko ko ta ke ti ko to ta fa panga loi ke ala tu ya ta pepe ala to ata lai te au loi ko me ki fa ka kai ho ki marketing pa ke ango hiva ni ma mon pa ke no fu ko me lai te au pa ta ngote ki ha go report me ke pange pure heke ke ato ho lai panga te au ya ko ai fu ma ho inga opito ke kai ke na wanga vakai to CV ta te fito ke lai te au me lai ni manoa pa ko haki reka pa ka ore ka ku na u fai ai pu i gon ke fai ke fa tau pe ma opito ke na wanga na to i loi pa ko uhinga la hia u fe ma wa pange pure ke au ya ta ka kai ki he get to know your bank note. You know, to Ilo and if I give along of a puri puri, I'll give along at the Tano and Nayon, he along with Mama, eh? But give along at Tahago, the Tano again.
4: Mako, favorite Taupega, go a officer ke Tafaki Goya. Go ham out inga get tonga police, I get Kaumai tonga police, he tokoni goni, National Reserve Bank, Kenanga, Nigga Tabifa Totolo Ipa. Whakahoka tau tea ke ka tama koni.
6: Malora, koe mawinga fuki ke maukau whakataha, tu whakataha pe moe Reserve Bank ke no. O atu e tapou ke kakai e whanua ko hia ko ne whakau ke lahi. E ne hā mai ke ho tapure anga e ngai pānga loi koni ko asme pea. O ki mātolo o mā whāmu ke whaha ke kakai whanua ke nanga mahi noi. Ko hia ia, ke ngāhi hapaanga loi, ko hia ia. O au ka hao, o ato hapaanga whapapau o loi, ko hia mui. E hao ai peka tangi ko o mai he paanga. Tatau ai pepe ko o mai mei muri. Ko whakatau mua ke ngāwe ake ho taupure anga e paanga ko ia. Ko hia moia. Ako ko whakatara noa ko mawinga ko ki e ilo he kakai puna ka whakato ngai a ngai mea ko ni ofa mai ripoti. He pawe taha ki a polisei kong mahina ko hia yung na whakaho ko mea. Pako mawinga pito ke teke ke kakai whanua ke na ulaki hanga hangi ko ta anua ka a Alex ke na ulaki mahino e paanga o na ilo ngai whaelonga whaingo fua ko tēnā o lawa ko ilo ko paanga loi. Pea me iai, ke na taimiko tēnā wanga o mau ha paanga loi, tēnā o te whakamare li poti. Me ko programma ko ni o mawas whakahoko ko ni e mea, ka ku wai e a sio ko e uhi ko ngai whakamaketi. Pea oku natula ke tuu lawe ngō fua. Wala tu peo o atu e laipanga pa osipa hiki mai te tangai mani o kea na whaku. Ka kufuwe mao, ke ke lakianga whapapaui. Ai se niti ko ia, ie taimpe ko ia, ke mahinu ko hapaanga o mooni, ki moa pake toki tari ki whakau ko whakatau.
4: Mako ki whiwi ho kope kia koe Alex, ke neke lawe mai ae whaunga. Ilo ko koe pangaloi, mako whiwi pepe koe hae ae noti. Oku mimi lahi no counterfeit. Ke ilo e kakai whanua ke mao pe koe whipanga te au, mao pe koe pangani manoa, pa koe panga ua, ko whee noti kouk nau, ki nau ki hila ke la aho to ki mua no ngā ki Alex.
5: Alo, koe tuka taimini, koe denomination kou focus e kou pangaralo fau pangaloi, koe panga te au pe,
4: mwe pangani manoa. Hanga ton pe na toke lahi au pe toa.
5: Tega ke mau mato ha report ko pangaloi ko pangai ua.
4: Koe.
5: Tama fau pangaloi ko ni ko natula pe ke pangai te au. Mwe pangani manoa.
4: Ako kou fasio ko ke whanki kou whakapare pangani manoa. Na wafi whakapare loi. Kau hii
5: pere pangaloi. Ako whanki whailonga ko koe. Tawailonga tana tana kani na
4: hui
5: ke mama. Ako whailonga hano ua ko kiki security threat ya give filo uri uri
4: Koya.
5: Uri uri ko ni to yak pe me olunga ke lalo ye ta panga ni manoa ta panga ni manoa ko panga te au te ki fala ya ngen o taim ko te ki furi furi ho lo to don ke natu la ke feri di wa ki on ngi ngi la mai ko lai panga lo ya ko ya ha ko for straight printing pe ya ha
4: ke ka for filo ya
5: la mai ya pe ya ha ki me ko pa ko ki failo ma fika to lu pe fa ngo fuo pe ke public. Wai peki ko lai panga more more ko to lai panga pa wai peki area e lai panga te au me lai panga ni mano ka to pe o ku ki ke no natula ka ke more more ya no vete ma ka ki
4: ya pete pete
5: ya imagino pete pete na tungo tunga ki ya imagino ange ai ko kingdom of tonga ko e
4: ko ya
5: mo ko te ko ya na fio pa mo ki fo lai ne fa ko
4: ya o ku ka
5: pate ke fio
4: le pe ke te o ku
5: o ngoi po ki matol ke he
4: pe ya
5: we papa lagi ko intake lo because race print eh ago if I long at to
4: ko ya
5: ho inga pito ke hanga to va kai ya a o paanga eh ta pepe ka pa ko lai panga tia ko ya ta pe ki uri penga ta ke la vasio pe to ko to ma fue solo tepi ya ai va kai le va ki a ngi la furi furi hiolo ka pa ko ha fue solo tepi ya hi ki ko ke mama
4: ko ya
5: o si fa ma pe paanga ya ke fa ngo fua ono titeki ya pe ko paanga lo pe ko paanga mo ne ko taimini fo la hi ono mau mai ko pangaloi awai be faka kau kau ngwe ke gi pa awareness yo nga la hianga no report mai ki awai ange ka kae tai min mari faka ori pe ono hiki ke olunga pa te atke pausa ni ki ke olunga ke mama mau inga
4: tok mau inga ma ko ko fe pe de faka ke tonga police poko ko ro pe kwai a unit poko kau fato tolo ke oktokoni ko ki he reserve bank okto a ko ye pe me mea ko glave mai ko Alex ke toenga ko e a tonga police ke oke ke kau he unit ke nau ilo pe mo nau tolo e fonga e ilo e ko e paanga loi me panga mo oni unha ka pa wa ha police ku ala pe o fahne patrol ata ha feitu i al ko fa fa tau me shaina un lava ilo fa ki mea ko ya
6: malo io a ko e ko mea ma winga fo ki au me o ko lucky fema mo pe ke lucky ilo he polisi fo pa pau ko ya tu ko ripoti atu ko ki ai ai pangalo yo ne ilo ko pangalo
4: ko ya
6: ange ko ngai fo longa ko ni oku fo ha ko ne fo ga de Alex o fema o ke la kan ko ilo ko tai mi ko ku na wa te ko ripoti ko ke he ko ange ko ko la ko ki ma tolu e mo ki unity po mo ofisi o ku mau to fa ku fatongia ki he ki ono fatotolo e ngai case pe ni ono report mai ke pono polisi kana e ko fra mu ia ke lava o fra ho ko pe ngai atanga ta ka ko ne lere ato tai mini ai ka pau ia ha ngai launga mo mia ko ha polisi ofita ha ka koe ukai ko pehe ko hoko mea i he laine o nito ua pake to lere mea i kikolo ko alo ripote panga. Afe hake a polisi mua. He ko fe pe a polisi ofita hake ke ripote ke whakahoko ke. Ka ko ki koke ako ko ni o mahu inga opita pehe ke laki fai awenesi ke ilo he polisi ko pangaloi pe atu kwhai ngā ue ko ke ai hangi ko whakatana.
4: Mā te hoko atu e pehe? Oh!
5: I tāna ke pehe ke me kona e... Taim kona e hoko e koe hono ilo i koe koe kira ilai pangalo i koe yau o ku tufake olo koe tonga ni e koe e koe ufatanoa na e hoha e koe wana ambai po ate koe uhi koe responsibility and reserve bank e whahau koe public awareness ke kakai e pot nga ue fika uraki na mau lere atu ke ayo whakahau koe ki yako koe ni a ki nao tolu mo provide ande nao whankimia nga ue koe tonga police
4: ena
5: e ui katoa mai a ki nao tolu o ku nga ue whakapatonu ki eno ke koe counterfeit a me ka ofisa lele mau ki training ni no aptanga polisi ko ni ko alofa no ako e gina tolu mo no fa papa e una ilo i mau e mahino tatau mo ilo ko yang mau e taimo na ola ta ko ka report mai o una ola vata la ke ko pangalo i pa mo pangamo e mi ka wa pena mau wi me le va e u commercial banks mo ole ke u commercial banks a ke fa kau kau ko na tolu front liners ka tela o lele le fa ko ka to ki ya ko ni ke u commercial banks ke u na tolu e lahi lahi nau tila pa mwe panga et usi lere lewa no ui kato me ukau tano
4: oh yes
5: FX dealers ko ukau tako nau sen panga dere ki yako koni e whako i whao ne lua ko hono te whinga peke nau awe ange to lotonga tufake panga loi tonga teri a nafo wa te moto wana wasi ko ya lere lewa ma awe menis ke ngahi ako pe awi mele mo ukau mani ministries toko ni mehene PSC o no ui mai aki nau tolu ko ya unau dila ba moi panga he ngai pot ngau ke pure anga fa ko gi ako ni a heu na fa ko ni pot ngau ya ko ba ko hango lau ke fa kau kau pe ko la yang a we yang a ta ka kai mo ngi nau tolu nau dila ko ke panga loi pa moi panga mon
4: ma ko fe pe ni ne ma ko kau pe ke me ne ke la ve mai ko ki ai me tonga police ko kwa mau inga ke lipoti pe ko he time ko ia. E wai kakai mahu na whanongo mai hoki foi example o kapau ke iwai ni, pake to e lele mai gita e ki kolo o toki lipoti ke ai ko homana tu i ke ke fea fe pe ko ki he a polis ko iwai ni po ko e tā telefoni he time ko ia. Ko hai mahu inga ke lipoti pe i he time ko ia. Nge ke ilo e he kai ngā whanua.
6: Ako ko mea mahu inga taha ko ke whai no lipoti mai e wawe taha ko e time whai ngau. Koe temi koku oku mawhaamo e koe hange koki mautolu koe e mao no whatotolo e uhia peheni. Oku iai ngai whakamooni ke neanga o pōpō pete ne sapoti ai whakailo kufai. Pea oku mawinga re hange koni koe u keisi koe mawosi kamo cross koe e uhia koe ia. ko ko ngai kau si aina eh pe mahuinga opi de camera eh ta do fito ki camera ma tu ko eh u fari ko si aina ko na camera na to lo mi mi ia foi a hope e ua eh automatic be we raise it ita me ko ya storage enough ke store ai ko camera ko me ko mahuinga ko ke report mi pe time ko ya ma look forward ma to ke to mai ngai fa mon ko mo fe ma o pe a ko hangi ko ni ka pa ko ko ma na tu he time ko ya ka pa ko ka ya ke mra ya ka ku ma e ke ma to na fe fe na ha ha me ale re
4: e
6: na ke ma we ne pre fi ka me ale re ko ha la no me ale re fe fe fo tu nga to ta ko ya ai ko unga ko me u ka we to ko ni ko ma na tu e time pe ko ya o time ko te ki to ki ha wa ko o sea we ke ta ha we ke wa to ki report mai me ko ni e na tula lewe ke fainga ta ke ma to lu nga we fo fa to to lo ka wa ke me u hia ko ni
4: ko ko fe ko ni ka ko e Alex me Reserve Bank ko hai I impact po ko e me a oku e hoko ki tongani mo ta u fakaluku fua e time go e lahi lahi ai goe u funky counterfeit money ko ni u ku circulate goe po ku tu faki holo goe i he tau fonua
5: a te te ro clava pe ke impact faka fo itu itu i pe pa ko e faka kautaha e
4: goe
5: time goe ke ki hanga i he kautaha ko ia pe ko to kautaha goe o ka ke ne lava i lo i goe goe e lai panga loi he ta pepe ka pa ko ala te mene deposit ke pange ala te wa lai panga loi e tolu me uai ka pa alat mo tafe ke ala deposit taimo la he ko panga loi ko no tufaki pe la pe fenga mare ke hu lai panga loi lo te deposit ka ko sfa na una wa ke ngai pange ngai misi ni ke nga ti teki account fiti e pa taimo te nga ko o he misi ni ko pe ko pange ko ma we lai panga loi heke ke credit ia ke core mine deposit ko fa ko e ta ke pe ka pa ko ni tafe ala tu pe ma wa ka lai panga loi e u ko ni valunge au pe e credit ke aka uni ko ya e ka we impact la ia ke ka kai not just individually ka ko ngai business e ai ko ta ta pe pa mo tota e fa ta ta pe ne tota u la mai ke pange pure mo ni fa ka ka we la va o ange wang ene ki life ke fafetong yang
4: fafetong e fa iwang ya ko na
5: e ko mai la ipanga loia ka ke lava wato ase ni te ke fetong ya ki ai ka pao e la yang e panga loiko tu fa ko tongani mai no me ko te si we si yang e tau kakai e ke ke wato harapa anga ya ke fafetong ya ko panga ko na na ye ya ba ko mau inga opito ya ke hanga ilo ke hanga ko ti take in front of you ko alat to la ipanga loika ko ke hanga ilo ipa ke hanga lipotika o teketari
4: yeah.
5: O teketari ke teria na to ki hala pa ngaloiga ko pa ke to alu ko ia o tipo city ke afeitu pe ke si no no wai o tipo city mo se ni tia ko ko
4: kale me hoko ki he ka kai ko na tu faki ko ia ai pa ngaloi ta e ilo ta ilo ni matu ko ka le me hoko ka pa ku fai ko fa to to lo ko to ko ta ha pe un ni ne ilo pa
5: to ki hala pa ngaloiga ko pa ke to alu ko ia o tipo city ke afeitu pe ke si no no wai o tipo city mo se ni tia kwa ko
4: kale me hoko ki he ka kai ko

0: Ko e mahangi e peko ko uta tu ko ko o ato hapa anga maheno ko pangaloi ia. Ia hangi ko whakatau e saina. E ala tu pia whakatau ake lai pa anga. Pau kaine ilo e ko pangaloi. Pea ko taim ko e reporti mai ai. Te maat matol ko o whaiko e ngā ue whakato e ngā ue. Tako pehe toko taha ia. Nā kai pike ne ilo ko pangaloi. Ka mau inga fukie ke mau ilo matol ko hai nane o atu ka koe pāna koe ia. Ae te mausi o lewa ki he Shane koe oe, e pasi koe mea. Ae koe ka pau pehena a wangi he, o nau inu mau whai mau whaikawa ne po papai e whapare i au e mea mau ki pāna koe. Te maal mato ke tama koe ia.
1: Koe ia, pene mau mi whee.
0: Pene mau mi whee. Ae koe whonga ngā oe, ae te mau whee kumi ke mau ko whee ae whee tūto tonne o mai mi e pāna. Ka ko unga ko mau inga ko ke mau lak fai po ka awe ane si unga ka mahino os o ato e ngai fato kan ko ni ke ka kai fono pe ka to hoko pe ya os mahino pe ka ko ko hia e me
1: ko ko ko ko ka ko ye ka u mahino le va o ke ka ko we ho printa pe we ya pia ko printa ko ya pa te pe ke ta faki ko ya ko a ripoti pe hoko ko e ko ha ko counterfeit po ka pangalo ine fiha ko osiri poti i he ma ta beta o kamata e maina kosi ai maina kosi pe ko ma ha ki fra fu fu a po ko
0: malo e lala ko e ko e counterfeit ni ko si mau ho mau ofisi i he ene tu ko e lau ka pa ko e maina kosi mai ke o ko si au valu te mine ripoti pangalo i ko ni pea okai ngata pe he mama we upanga ko ni i no report mai ka mautol ai ta ko hu hawa ngaton ke polisi pe ko alu ke pange pure ka ko time ko o ku ato ka nga we ko ni me ofisi o fa ho ko nga fa to tolo ke mia una to la na tolo to ma mai upanga ya me a fare colo a si ai na mo o to ripoti mai e pa nga e ko ya ka ko nga ka ko e ka ko e ko fa nga e fa fu he ne tu ko e tai mini ko e conta feiti ko e sige ne va ve ko e tai va ve ko me mai na ko si pe pa mai ke mai nan ko si avia va
1: ko va lu
0: fu va ve au
2: bit ma no la la us mi ofe tor mo fu
1: tor mo fu motor ya
2: ko e a pe ga ne fu mai a tu te mai ai u wa be fa kau wa be fa kau hi ko la hi ko ya no report mai
1: ko ya
2: elava pe ko fa kau kau nga u e pa u e nisko ne fa
1: ko ya
2: ta be pe ko la hi nge ko ya no ai ke ilo ko kai ko la hi nge no hanga ko ya to va va kai e pa nga pa no hanga re va report ka ko kau ta fitu tu tu pe no report mai
1: ka pa te tau e ke pe fi fi fi me agoin ne ke frausi aki ko e Alex counterfeit po ke pangaloi tupu tupa ke pe. Kapate ta whakahoa ae mahena ko osi ke tau e tolu ki mua. Ko e haino fai ke he me pangaloi ne lipoti he tau tolu ki mua mo he taimini.
2: Me tu ka taimini ko reiti ko e tupu ka counterfeit taimini ko no lipoti me ulahi ange. Lahiange a number of pieces ko ma we tai mini ko pe pe ka pa ka ta to ko ko ri he ka ku pa ko hi nga pe ko ki fi ma we ko ke te ki le re de o ne si ke te ki ma lo yang to fa ka ko ke pe ke fo nua ka ka fo nua ke na to ki va ka yang na pa nga pa ka yang ta te fi to ke ni ma no a mo te a e pe tai mi de ta la va yo o ta of ye ka ko ka tai mi ni pe number of counterfeit ko report in mai that's a necessary mean to increase counterfeit ko when I create number of counterfeit ko report in mai e ka kai mar pe nga o ya ne si mar pe ko to gi hanga ka kai no to ko ni mai la hen no lo to ko ni mai social media me ngai
1: popo
2: ka ki me pe ko ko ko fiela ve fa oske la la ko ko nga ko social media e ngai panic for get kakai he to ko ni counterfeit e tai mini pe ko wai ai ngai pausi wa kai pe Facebook ka una hanga na toro pausi to kuwa ko panga loi ai panga ko e ta pe ko ki fi lai panga ne to ko puke atu
1: ko ya ko ya
2: la ai panga ko yo lunga ko asia ya ko ngon funu a king to bowon to nima pa ko ere ko to bowon bowon

0: I go to the Facebook.
1: Kaki pakai ye, ni tunggu-tunggu pakai ni PT-PT. Kau pangan moni kato,
0: Mak, kau tahu siapa kau ke alu kau ke favor os kau tahu pok ama. Kau hai, mea aku kima uhalah ke kakai, Ia time mikau ya, pangaloi, Kau mahu kau fikir rakyat ni ke lawi gay he social media, kau tahu siapa kau ke pangku as kau tu pok ni ma. Ogloi ha ko panga ko e tamini ko po wono pe ya ko nga mo oni ko to ko fangi sivi ko wa to me a ke og ma uhala he kakai taimi ko ya og na usio ko ke find out ko e po ko fe panga loi mo oni
1: ma ko to ko panga ko uri panga ko uri ko ma fenga ak wa fuk mo ko mezo banks ki ono tanak ye ko commercial banks no nga we fa paton ba mo public
0: ko ya
1: auto hare o commercial banks ye o tipo city men au panga ke reserve bank
0: ko ya
1: ka ko ma fenga ke va of mo commercial banks ke o to tu kuatu ki tu ke public ai pa anga we be ki fo level o uri ko lai panga o ka ke tengo fu ke te tu kuatu ke kakai e ko na tu la ko panga ko time ko uri anga pa anga be mau mau be solo tape be mahai be uri time la fe puringa ke mo lai panga lo
0: ko ya ko ya
1: i mu ihen ya o ni we lai pangaloi hen yo lai pangaloi time ko to manu meng lai panga pe ku uriange time lai fe puringa ke ba mo lai pangaloi e ko ngare va encourage ai kakai ko de uri pe panga o to security lo alat pe kakai ki he commercial banks o tipo sis ke na to ale va commercial banks ya o famba va he panga uri o maya ga mato ke te isi o te ke kai ki to
0: ko ya io he wa fe tamu te Ange na toko e vete. Tamu na hau ko hata hau change. O hata e panga e ia. Unga kukulau ni ke kau wharekoloa mai kau retail ai. Na tonge na utahui na to. Au na tori a banking. Nga hawe lewa e panke ea toki. Ange kukulau e koe ni nai koe tau. Alo ni ke whangi whehu i whawha o sui. Ko hae mea utonge hange kakai ke nau mana tui. E taimi ko kuna utonga check ia i koe e panga loi mo e panga mooni. Wa mea whema e kakai i he mao koe whenga maria koe ni ke nau mana tui. E taimi ko kuna check ia koe. Ke nau ilo poko panga loye, poko panga monye.
1: Ako ki whangifai longa pe, uroa ki pe, tau fokpe ki whangifai longa he. Uroa ki pe, hiki ke urunga ke he mama, toton ki hamae langi nea fiafi konga ineina, veka wape, ki whaifilo koi toton ki natula ke ngingila, pe mo ki konga koko ki matolu, pe ki intake race print, pe ki tungotunga, pe ki pete pete na ye. Koi fika wape ki hanga iloi. Mahu inga koi whimaki ke te hanga sivi, pe taim koi iloi koi panga loi, ko hia ne for noa pe ko taim ko te ke feinga ko ke te fra feton ya tu e ke te feton ya tau pa na mon ya ko ya e ma ho inga pito ki han ti tek aba ve ka pati ka u te pausa pe han he pausa ya o i lo ya ke ko pa na lo ya ni ko atu ko tu pe te ke in trouble ko pe ke lava u tu ho me ale ko pa na lo ya ak ma ho inga pito ki han ko i lo ko pa na ko pa na te ko pa ni mano ke fa u ho wa reti ko mana ke fa ho wa ko fe fa ta wa ki ko pa na mon
0: Mako e fei fa osi peni mako e lave peni ka moa loa ke fa ose ke tau pokama waha me au ke fie ma e moa loa me papliki me kainga fonua ke nau faka hoko ko iso beo sa lave ta ke ni ke umea ke ko ni ka ke unha ke fa ose ke tau pama ke nau lava faka hoko ke tokoni ki he National Reserve Bank of Tonga Pemue Tonga Police ki he ke Rako e ngāue ke te lelea nge mou whakototolo, mou ngāue mou lotonga whakahoko ki he pāloi ko he whanua.
1: Kore pēa ke oua te sekuleiro, tā pēpe ka pāu e au mai ka koe, ke osfoki koe ki api, pa ki pike heke api ko lai pangani manoa ni ko lai pangaloi. O hiko ke ilo i koe heke ke te whetongia tō lai pangani manoa, e ni ih, te nau whenga nau tōke nau tōi alu, o whakahoko ake whakatau ai lai pangani manoa loi, ko nau hinga mahalo pē nai alu e whakatau pe ange lai pangaloi ki ai, pe toki hau ya piko na wa piko lai panga loi ai ai re ai feinga ya ai kene te alofa ya ke fakata we ko kore pe ya ke ta ngai fakata wan spe ke ngai loi wa lai panga loi ya ko po lai panga loi ne wa tu ka ko o me ma inga ki ngai po o ma u pe taim go fa ya fakata wa ki o te alo te vilo o te alofa ya ke fakata report mai va vetaha ki ta fenga aki me ka polisi va vetaha ke ilo i va ve no trace pe ko hai ena ne anga fai ai tu fa ki kala i pangalo i pe malo
2: ki to ko ni atu pege me ta fa ki ko ni pe me mo putunga polisi ma winga ko ni ka pa o wa to hata ke fa ho ka fa tau ki o business pe ko a marketi pe me ko me ko ma ko re pe me mo pat na we ka ne o atu ke fa pa u ko pa nga lo ia rocky ko hanga o puke ua ko li podi ga polisi e va veta e ka fa to ko ni atu ke fa ka to nga we e ke time pe mo ange pe ko to fa mana to atu pe ke ka e fornua ko hia en o ngau hia pa nga loi yo ta fornua o mai a pangaloi ke tau fonua pe a moe o ato a pangaloi e ange ko alo to fatau ko hi a moe o a oe ko mo ko o fra kovi a panga moon ko hi a moe e ko kotoa ngai hi a ko ni o alo on tau te ao au ke tau e ngofolo e mamafa ko e tau te a ngai hi a ko fa hoko ko ni me kamata ye kapau hopo fa mau yu mon kamata ha ta tea o alu me ta o ni ma wa o ke ta o ngo fo la pau ke mo mau ya hia ai ko ni no tuk fa la vla ve tu ke ma ko ya pela
0: malo pito e Tonga Reserve Tonga National Reserve Bank ba mo Tonga Police he ni ta gila ni no ko ha ni ma ki a we ko me ko ma o ke me he la ni no ko ha ni porque to ki Philippe ko ya kainga fo no me o ke ma wa ki ko wa ki a fo nga ko ni a no foto to lo ko i a ko e pe porque ka u a fa de colo una fo no mai a fo nga ke lava i lo e panga loi me panga mo ni porque u ko ki ai ko reporti pe he time ko ya ko me ko mau gai me Tonga Police pe mo National Reserve Bank ko ke uinga ko ke reporti he time pe ko ya ke fresh pe ai manatu ya ko haine atka ko pa lava leva na to fato tolo na ko fato tolo ko ni po ko manatu ko e lava ma o to ta ko ya he ta hela ia to apumpungia o ta alo ke nga we alo ta fe alo te mini ani uho po ko fema ke tau api ko toa to uha ko ni ka pau ke tau to ke nga we ke maha ki ko ni ke faka hoko e ha ki
1: e mo he te tama fa ko alo
0: i yo ke tama yo to ki a pe ya he ta ha ta lo mi i pu ni pa mau se ni ti le va ya ka ka tau a ta to ri wa ka si ni a te he o no wa ka si ko si te ka u ski wi ti e ka nga we to he Tonga Police al pe au ke po uri au pito he National Reserve Bank tau fem sio fa ho ho ni a ho sio fa fa pe eh ko ta ma ko pu ni o sio fa fa pe o sio fa fa pe to ka pe ro ni pu ni ka ta hela ia da to ni na we a ko kore ke ka inga fo nu a wa ki pe o ku ko vi ke to economy pa wo ko ki ai o sta in pe ke ma una to eh un ko we ko ke ma u hang ko la ve ko ia National Reserve Bank pe mo Tonga Police ko mo to lu ai ka inga fo nu a ke mo to ko ni mai a ke ma u pe paripoti pakunga na lava ma u mai ta ko fe ta ma ku tufa tufa seni ti pe fai kava a pro queen ba lo fai kava pa ma lo pito ka we la di no ma u inga pito a hon a ke ilo e kainga fo nuai ai me ko ko he ta ki fo nuai ma lo pito
1: ma lo